0: ai kuari te katoa ngā tīmā, ki te pakanga i te rā nei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o puku hoi.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Kaina!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka!
0: Meka meka!
4: Te papa o pake tarau!
5: Hau te haue, hau te haue ora!
0: Te rangi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o tō tātou reo ranga tira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hangape i tētai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
6: Mate hai tēnā, tēnā kaita.
0: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio? My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
6: Your time.
0: Ka mwe pātai kiaia, ko mwai tētahi kai tākoro whutuporo. I roto i te tīma Chiefs. Te mōhio o tātere, Chiefs mana.
7: Ako maua i o rātou
0: pēr. Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai, he mata no te reo irirangi. Mata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hānea kenei, ko tiāne tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka timata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Karawhiwa.
8: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawharapu i kai ariki.
0: Kā pai, tātere, ki te hoi.
7: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawharapu i kai ariki. Kāna mohi a te matapuputu.
8: Ai, nāku i whakatika.
0: Pere, matapuputu. Karawhia.
6: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawharapu i kai ariki.
0: Tāia, tōna utaia nei. Teiria.
9: Tū ngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawharapu i kai ariki.
6: Lawe, tērā
0: tuahine. Lare utiro rongo, wēno.
6: Lawe tērā tuahine.
8: Para,
0: para. Kimo.
10: Tū ngau ngau ana matatahi ki ngā matapu putu o te aparunga. Ha, kau kūpapatanga whakaparawai o te whakapupu i āniki.
0: Tērā koe, Kimo.
6: Kia ora, kia ora.
0: Tērā koe. Pātara, pātara.
10: Ka pai. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātapuputu o te aparunga i te tāpapatanga. Ah, whakapara wai o whakapara. Pui kai areki.
6: Whakapara.
8: Whakapara.
10: Ka ora tatu wako.
7: Tata.
0: Oh, tatara wātu nei. Ueno, he kemi anō kai te hāre.
8: Pirei kui aku mō.
0: He hāti aha, koe nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua, ko Pātara, hae mai.
8: Te tangata reo irirangi rā. Ia kaha,
6: kōrua.
8: Te tangata reo irirangi rā kāne tātou te moio ki tāna ingoa. Oh, ko te rongo awiko nei.
7: Kei te rongo nei, Waikato Rāno.
6: Ready? Kare tau.
9: Kare tau.
6: Hui. Kai.
9: Kai.
6: Pene.
9: Pene.
8: He pai tēnei.
6: Pātara.
9: Hea?
6: Pātara.
9: Pātara.
6: Tātua.
9: Tātua.
6: Hiko hiko. Hiko hiko.
9: Hiko hiko.
6: Rehu, rehu.
9: Rehe.
6: Hu, rehu.
9: Rehu.
6: Rehu.
9: Rehu, rehu.
6: Puka, puka.
9: Puka, puka.
6: Mā iko iko.
9: Mā.
6: Iko iko.
9: Hiko hiko.
6: Iko iko.
9: Iko. Mā iko iko.
8: Kapai.
6: Pio, pio. Pio, pio.
9: Piro, piro.
6: Pio.
9: Pio, pio.
8: Kapai.
6: Mā reikura.
9: Mā reikura.
6: Tū wiri. Tū wira.
9: Tū.
6: Wira.
9: Tū wira.
6: Kapai.
9: Tū wira.
6: Ha kere kere.
9: Ha kere kere.
6: Fuhi. Manawa wera.
9: Mata.
6: Manawa.
9: Manawa.
6: Wera.
9: Manawa.
0: ka pai tēnā ko.
6: Whakawhiti.
0: Ane, teiria. Ane.
7: Ko awa kupu anō. Nā kā, awa kupu anō. Awa kupu
0: anō. Kā mai, kia tu. Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti. Whakawhiti. Pai taihua, taihua. Brain te wai.
6: Tomohia a.
9: Faka tieke.
6: Faka
9: tieke.
11: Tieke.
9: Mā koha koha.
11: Mā koha koha.
9: Mā koko.
11: Mai.
9: Mā.
11: Mā.
9: Koko.
11: Toko.
9: Ko. Ko.
11: To.
9: Hakorea. Ha.
11: Ha. Ha.
9: Ko.
11: Ako.
9: Ha.
11: Aho.
9: Inu. Inu.
11: Inu.
9: Korokoro.
11: Inu korokoro.
9: Kauere.
11: Tau.
9: Kau. Ke.
11: Ke. Kau.
9: Kauere.
11: Kauere.
12: Bye-bye.
9: Tai āpure.
11: Tai
9: āpure.
11: Pure.
12: Bye-bye.
9: Piro.
11: Pi.
9: Piro.
11: Piro.
9: Re. He.
11: Re.
9: He. He. He.
11: Piro he.
6: Piro he. Ai. Piro he. Piro he. Piro.
9: Ha kiki.
11: Ha.
9: Kiki.
11: Tiki.
9: Ke.
0: Tēnā kōrua kua mutu.
12: Oh,
0: kōpau te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Kimo, āre mai.
6: Kuarite! Tohora.
11: Toka.
6: Tohora.
11: Tohora.
6: Tohora.
11: Tohora.
7: Tohora.
6: Papa Moana.
11: Papa Moana.
6: Tanifa.
11: Tanifa.
6: Ika tere. Ika. Ika.
11: Ika.
6: Tere. Tere. Ika tere.
11: Ika tere.
12: Hū hūnu.
11: Hū hūru.
6: Hū hū nū.
11: Nū. Hū
6: nui. Nū.
11: Hū
6: hū nū.
11: Hū hū nū.
6: Hū hū nū.
11: Koni gugu.
6: Tata, tata, ai.
0: Ana tonu.
6: Ai he. Ai he.
11: Hakari.
6: Ai he.
11: Ana hera.
6: Moana.
11: Pohara.
6: Moana. Ma. Ma.
11: Pa.
6: Ma.
11: Pa.
6: Ma. Moana.
11: Mohara.
6: Moana. Moana.
0: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei ki mō.
6: Kia kaha ake.
0: Karai tukua mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā. Karawhiwa.
11: Mauri.
6: Pauri.
11: Mauri.
6: Mauri.
11: Mauri. Mau-mau.
6: Mau-mau.
11: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
6: Whakapiri.
11: Ai. Haka. Haka. Apataki.
6: Ipapa.
11: Apataki.
6: Apataki.
11: Ai.
6: Apataki.
11: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
6: Mate, mate, aone.
11: Poi. Poi.
6: Poi.
11: Poi. Tūturu. Tūturu.
6: Tūturu.
11: Tauoranga. Tau oranga.
6: Tau ranga.
11: Tau oranga.
6: Tau huanga.
11: Tau oranga.
6: Tau oranga.
11: Kabai.
6: Tau oranga.
11: Kai. Kai.
6: Kai.
11: Ai. Angi tū.
6: Ariki sū.
11: Angi. Angi tū.
6: Angi tū.
11: Angi tū.
12: Hai
11: hai tia.
6: Hai hai tia.
11: Inu.
6: Inu.
11: Piu piu.
6: Piu piu.
11: Angi.
0: Ah, nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi. Kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihi ana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori.
13: Anei te taha whakai, kei tēnei taha te taha, whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
7: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātou ka whakarongo ki te reo i rirangi Māori? Iara, iara. He ruka hu noho wēne, he ruka hu noho wēne. Whakarongo nō rai koe nāti me koe rato mahi.
6: Wātea, wātea.
7: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei ko nei ke te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana, ki kei panai au i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo i rirangi Māori e nei rānei?

Yaksiyawa e. Ifakaru mai. Marunga idea rere ko tahira ira katsi iwa. Te reo irirangi o te Yaksiyawa toa.